0: la su ko nexe mo ne la yow fo dekon xala du gambe nga nekon bur bu set denga yaangi deg borom xam xam yaangi wax yalla neena yonent bi neena nda mos nga jog sol sa dal bi dem laji len sa walu dina mosuma ko def kon yow do mo na am lay ha woto inshallah ntol be inshallah ko sa jio bu ko sali jio muta ninta da fo fardu lato mo dol bi je janni iba fala ikafo dinu ngole ko ali jio nati nga sali jio muta a fenkoye sa jio ye wo bu ka ke misle ma ma won nati walante asafo ko dinu ngolu alkana doboro wani warante jio alkana di sa jio la ba warante ni so warante nyongo bayri abe sundinne janimba kanate la ikana fande la kana woke bayri dalili tebulu dalil kendo tebulu nzafo ko kila yen karande menna ni lafita fengo feng kanate la janiba kanate la jio yitandala ye domoro fana yitandala ni mo woke ya force ila lengo yaje ni mo woke isa kandate wayata adabe konkorin bagere walande adabe mindorin bagere wo manke balafati kila ma wo karandi wo wodo inshallah ntor be si yin gol belon na fo sain na keda momo la fete dunna inshallah la ino to 7 7 0 0 0 3 3 0 inshallah 7 0 0 0 3 3 0 ni moye wo ko dron inshallah na be nyo moy la de isaje na keta ay fe ala fita fende nyinin kala ngamel long insa jabi na ke defa nga fende fo men ya lon ko mafo anyama alsim ma ko inshallah inshallah then the lines are open. You can
1: 7330 is the number to call. Konal be la moy kandoro 7330 Olem number ti albe commander okela dame. We have our first caller.
0: Bismillah, assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi.
1: Hello.
2: Yo albe karado.
1: Hello.
2: Hello, albe karado.
1: Sorry, it's a Murunan Kotenke on 7330 7000 330 Mbala Kumandiro Luta Kang Wo Joy Oleto Nalieta Santo. Okay, Nalieta Santo for Nyokono Aye Senea 7330 Mbala Kumandiro Lu Takang Wo Joy Oleto.
3: Walaikum salam wa rahmatullah.
4: Imam ini mbara kotate
3: tenate sumolle
4: ya bebe ja alhamdulillah kotate je
0: tenate jan dogo mi adi albakan je
4: yo kajadi ada alhamdulillah
0: abaraka
4: yo ndalam ta min nyin kala ko ka moy ka koko sallu mo manyan na sunna iko ta ko sunna kala mo tele sallu so nyin sunu mi mo nyan ta kele jamni ibele ya ofala wo be nyadi le do ya fo le ino ko sunno leng bari malo aninyin mahal ko ko tol mi ka ko sunno mo manyan na sallu o ke sun ha malo ko si wo bondi nyen nyoto ban ko sun kar sallu do ne mo manyan na sunna ban fo banna sana do ko nole
0: abaraka
4: abaraka abaraka thank you abaraka
0: abaraka abaraka yalon nyinin karla mbe konton na bagen kontanta ile nyinin karola bari nyin amanke commune farla sungati nyin fani tata lonnalia itol buka commandi sungona ika commandi ke famuta wonen famuto ke famuta ye famuta fo wati kari ñinning sumé ya lonko londal ka fole ko a woma ñang salungola ani ñim manke kilinti fula ñanga fanam memba itan dele ko ñim manke sungoti men timmata wala ñing ikake le dron janning ibere la en wafala ya fa ini ya fa imuruta kabonan salikerato isi do moroke na keto num sungote me ya lonko kilaye mem fo wosun sifalem tendung abe kelale kabri suba juno juno fotilo ye boy woto inshallah amanke ndolbuka komandi sungola bake bari nka komandi ke famuta ke batu fo nyeke wo kola ye domoroke abaraka
1: then 7330 moy number bi nga xamne fofu ngeen muna ote rek bo len amé anything pour laaj oustaz tiam rek ci wanu tobaski bi number bi moy 7000330 fa lañ nek di jël sen calls the number to call is 7000330
0: jere jeuf ajaratu lima bëgg li koku laaj legi ni bëgg na ci déllu waat momitam inshallah ñun tam ñu gën ko dégg moy né japp bi ngay japp bala so réyé sahar bi ci suba gi japp bi ngay japp bi julli yi ba ñew duñ koy ooyé or comme niñ xamé or motax ñuy ko tuddé japp waye gannaaw ñun suñ lakk bi fognu tuddu asawm lolo tax ñu tuddé koko way sawm bi nga xamné yoonent bi dam na kenn worta or besi julli minu ci façon bobu moy nga or lako jëlé señel bejjant bi so xam nga suñ demone besi borom xam xami suñ lay definal or dañ lay wax né or moy nga japp bala fajar bi di xar bejjant bi so bi nak du lolu bi mom dañ ko tuddé or way japp lañ ci jublo jappal sa bop tiel sa bop filé inshallah bala nga delsé jogé ko sa julé kayba bobu tam sunna la té lepp lo xamné yonenti bi jangal nañu ko ci walu sunna ñun tam dañu jëm inshallah manam pour diko dem su ko défé kon mbokki tobaski bangok ñung koy sentu dina fatali hitam né ñi nga xamné ma sha Allah suñ len kaalé ñu dem ci julé kayba julé kay ba bëggoon nañ kenn ku su fekkeen am nga lu es so amé lu es la wax dé waxuma nak nga jappé ko né bay and force dama wara sol lu bess so amul lu bess mbokk mi yeneen yiré yi nga am nga ñu fotal lako bam sét nga dal di ko passé suko défé nga dé suko défé si ngay mëna dem téwé ji julé kay ba lu am solo la amna solo pour di ko téwé julli tobaski la fo julli wéru koor la nga dem téwé ko su ngeen di dem itam bokk na ci sunna yoon wi nga jaaroon bi ngay dem sooy ñëw nga jël beneen yoon moom itam bokk na ci sunna soo demee itam ba si jullee kaay bi su fekkee ne fi ñuy jullee su fekkee ne bayaal la nekkul si biir juma kenn laajul kenn santul la nga naafi la wala nga nuyu place bi su fekkone dañ julle ci juma wala ci bir jakka mom yonenti bi jangal nañ fi lu leer nañ kep ko xamne dug nga ci jakka bala ngay tok nuyul jakka ji naka nga koy nuyo yang koy nuyo ñaari rakka soy tok ci ngay doddi tok su ko defé kon bobu manam kon bobu leerna su waré ko nuy jakam ngo suy kaaba su fekke nak da nga dem makka nga dem ci kaaba gi mom duñ koy nuyo ñaari rakka kaaba gi wor lañ koy nuyo bu sa tank bi di teggu ci kaaba gi rek nga jakarlo kaaba gi ci bopam da ngay waxu dem hajar si koñ bi nga xamne fala hajarul aswad ne fofu ngay commencer nga def say kabar jakarlo mom def sa ñetti kabar wala yu nu mel su ko defé nak si ngay dal di commencer sa wour kon kaaba gi mom wër lañ koy nuyo waye jubaay wala jakkay julli ñaari rak lañ koy nuyo kon ko xamne ya nge dem ci julé kay bi fekk julé kay bi denga ci bir jakkala fekk lo imam di khutba su boba man ngay def ñaari rak do di tok yang koy nuyo jakkaji wala jumaaji waye su fekkene ya ngay dem ci place bo xamne ci bayal bala sa mbedma wala sa gadaw dekk ba fo xamne nekul juma nekul jaka so boba inshallah manam du jar lol kon inshallah lolou ñun ñep inshallah ñu leral ko mu leer ñu suñuy dem sa julle kay ba ngam fa do rong a wolem ñinte ko nim bita salikerato sunnalem kilala sunnolem ibe silo mentala nibe takan saloko la nibe murula ibuka wata kotake ike sile doleta niya no ñinu be nak insa bambandiko mafoko forselem mafoko nima ke junubo bela mawofo bari sun kilala sunnolem kilala sunno fara abede ada purka noma yalon dol dol bi je en kamero ko sunno te fete ah kay sunno mu ko baleti sunno wala en karandi le dino la sunno dol bi je famo ni ya bula tawunte kan problem balem wato inshallah bari ngon yim sunno leti insinna fanol fan ken dol dum na kete yekuta ma soto ya dum ni ma soto wokoto ma membe budu ya ku fay sene ya passé wokola ya dum inshallah nkana ke fanan chochoti sonko kondante ya ani wosifalu bayri ha ni mamma ho ma soto mfama ma sene awanante mbama ma sanye sante alhamdulillah rabbil alamin ntol be nyan telefona nga woku sifatu je insalon ko diman ko tama soto ila wakoto ma ikakul sali kera to fanan salolu hanna naketa sunkar salolem bang fo banna salolem bang yenyin kanu molye funtikata je isi mislima ya la nyinya nyininka hani musolu menu ya lonko iman tara salika nyi watu minu ya lonko ibele visuali jekang ibesi kuno yeku ye sene ya yele ku kendo dun yeta ye lo hani man sali yaje isaje inshallah awo dua kendol menuko foje edafanan alasi makoy isi do soto je woto inshallah woto badu ngodu mem fank hakili bulandi la koteke kafo ko on tol gambia nyantele ala batola karola nkana ke nkana dang nga moy walante nga mira wakan tol jama batandile nga moy nga mira ite iman ite te lo ite fogo ite hadama dingo ite muslimo ite la nyantele yela samato dum ye mol walin menu yalong ye nyininka wol si ma koy bari bayri alabatu dolbi je nima ke anjamba alabu ka jube woto kanyinin karoke kana foko ngamira wonante ngamoy hanide anyinin ka bayrin ka fo wati o wati momo nin alabenyo yata itafo nola alaye ko nte malon nun womanke diamoti wote kanandi leje wallahi ala nte malon nun awala na mambara hanide nadiyata ala subhanahu wa ta'ala na yininka ida jabiro keno lako na ko e ko ida bodu ngambele ha munatina fo ite dene lota ban yela samatol dum itata albamo doya ustaso lonnalu keninka ila dino laban hani sa no italo no lako bayri iman yininka roke ntol la gambia ka gambia la fo bayri ngalon ko a dunya belim dolbi je menu ya lonko ila mecholu ya karane fo ya faham ya nole ni ya ke tron isi kontane ikake anyama isake ko yaje bari ni ko e ko ila dino la karola dum amam fennonje ama karan ama nyininka nga moy nga mira mbeo bammanila de baba manila bayri momo ni ya lonko ite la jiko be wolem nga moy nga mira insa fo ko wodo ite ima soto foro bayde ala fo ya fole fas alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun nan ma long ali mor walin men ya long ko wolle ya long isi wol nyinen ka alhamdulillahi rabbil alamin to la gambe jang to be nga lonne mol ba karakande mol ba trai kande ma sha Allah alhamdulillah me ala dayla fo ala si wobe inshallah la fantole woto ni momo la feta calling kala hanikabi inshallah be studio to west coast radio station 7000330 inshallah ni moya ko wrong ni ala santa na be nyomaylale 7000330 isaje na keta ngokuma fami ya lonko amanta anyama isimma ko no inshallah woto salo fele inshallah mbebe pripia kanne woto sama ni ala santa
1: kola soto line oto
0: ya bismillah assalamu alaikum hello modobe line oto amna kone ci line bi bismillah
1: hello luñ lay ñaan rek moy budé mobile bi nga nekkade déglu bobu nga nekkade yoss rek da ngay bayyi sa xel ci sa microphone bi fum nekk ci mobile bi su boba rek jëlen nañ la on live way mën nga ñëwaat be tay rek on 7000330 fa lañ nekkade jël sen call ci bo len bëggé laaj ci anything ci li nga xamné dina dem ci wanu tobaski bi sen buntango ngeen duga ngeen laaj oustaz jam mu gën la na leral kon hanen ke bi nay mel la fi takay ñeneen karo ke ila banna salo kenya sotur mi meden di la yang wala karo la anen di noy mu ne fo banna salo kono e se commandero ke 7000 walem 7000330 7070330 mbala commandero lu takang woleto ne lafta ene ñeneen karo la mi be denden ila banna salo kenya la woto ila la yango malandel ñala oustaz ye do fa jang akumayata baden be ñeneen ka la ñen dogal ni mandinga kan wala like nga moy e ko fo la yang subo ma ñen naka tambe tele sabala baden bi so manda I come across another scholar lem memba fo kanko well anyway ma complete back because o time mbe ros kan kana do wala baden it's like a ba fo kan ne ko kununti lola ni aje ka fo la yang subo kana tambe tele sabala soto manke so mo jama bu ka fa wala tina islam o ya emphasize ka fo ko ila nebo solite ma nyanna so tole ba do makan continuously ila nebo wol be sire man fen soto in order pour ko sutura wala tina ye tele sabo nitande but munebe dino fa ngoy munefo la yango nyina subo marola karola katum bi ni nata jibe mo jamale ka fa mo dole katara in environment dami yalo mo bele ka faro ke so pour que la kudewo bondi me moy la sadate ka samba mo dol ka samba e far distance
0: jere jef abaraka aja fatu bara tonyalem we memfo wo scholar islamic scholar nying ay memfo tonyalem
1: okay
0: tonyalem yalon commune tola gambia jang nien na gambia jang modol bije ni ya fa ya busu ya kundung ikake mbuso le kono ni ya ye mbuso kono ye lay ngo subol beke mbuso kono ya dundi ila firijoto isa domono fo lok lokun fula lokun saba adun muslim ya alafle sharing and caring muslim ya lafitale nageta ya soto isinyo ma soto itefana yemen soto adoya ta nyawonya isido futandi ila sinyo ya bayri sinyo ya muku kende baleti muslim ya kono hakilu tole bije wala bije wala na lonna dol ko kana maboje fayetambi tili sabala woto ni aju be fan wolonna kilingolu fan wol fan awol ko ni ya nonum ni yela lengo topato ya busu ya be topato ikake kude saba comme ikake place saba kiling ite ni la suko na molu alewo domo fulanjango alewo di sadala mol men ya lonko sinyolem bari wol masoto sabanjango isi kake ka mol so ka mol kadoso molla menu yalon ko yelon ne bang e melon ne bang bari ite yalon hunyino isulatale ke so isaje inshallah ine fonan isi barajo soto he ya tonya ya fale wom baraji balati tonya fanan ye yela yela family molu domorindile wo fanan ku kende fana bari fanan ila nebolu menu yalon ko ila signol men ya lonko wol be bala wol ma soto tonya tonya men ni nyata muslimi ya kono wala mi wona
1: so hana taraini man taradina keling ese sonole
0: ha yo soro soro wala men inu menu man taradina keling bayre muslimi ya buka muslimi ya men mute wala signo signo a muslimo lem bang fo muslimu tano lem bang ay hako soto aye hako soto wala na nga fonu nyene nko tabi do bije ikafo al hasan al basri al hasan al basri anin yahudo dole sitanu kabrin yahudo la fitara korda wafila ay kuma ba fo je ikay ko ntol be nga korda so ngolen janne muna na ikay nyin ko di ba fo ako inte kame wafu amanke na korda damati bari nyin enanyin sinyo sinyo ya aye nafa soto nafa me yalon ko ni moli ha long nyin korda serta nyaawnya ibasan woto muslimo nyantele akabara wo nyama jinga woto inshallah muslimo boka foko ha memmanu ke muslimoti nte wol faale la nte ma ko la nte juube la hani hani hani inshallah na islamo fanan ama wo karandi bayri kilafa ngama wo bara say bol fanan inshallah man barala kon lim don wax legi moy ñi nga xamne ñom suñu reyé dañu jël yapp bi yépp dog dog yapp bi be paré def ko ci ay mbous suñ ko défé ci ay mbous duggal ko seen fridge bi diko lekka ñom ak seen family seen jabor diko lekka mën na am 1 week mën na dem sax na bi 2 weeks dafa dépend rek si ya problème denji num em manako fek mom deg na ben oustad bu wax ne waru ñoo denji ya problème lu passé ñetti fan lool deug la parce que nak su fekke ne bëgg nga joflanté sa dekkandor yi nga dekkal ñom am ñom tam ñu mossi wax deug la nak do du mo na wara passé ñetti fan lolo tax yenn borom xam xam yi wax na ne donna neex sax su fekkone da nga xaj yap bi ñetti xaj benn bi nga lekko yak sa njabot benn bi nga saraxe ko benn bi nga maye ko su waxe ko lool yeb lim ñuy jangal moy ne islam dafa fonk dekkandor mo xam sa dekkandor bi julit la mo xam dekkandor bi nekku julit waye nak gannaaw ma sha Allah sa dekkandor la islam dafa bugon manam ngay ko baxi xel ci la ko jox misal itam ci ben tabi bu am solo di al hasan al basri dafa dekkone ben yahoud yahoud bi dem be jay kira wax lu cher ci ker gi ñim ñi nga xamne ñom la fa nehat ne ko yow sa ker gi dafa cher ñun xamnañ fi ni ñaata lañ fi de jaye ker yow ngay wax lu cher mu ne len man limay jaayale moy dekkandor ak julit bi ma dekkat ni al hasan al basri julit la bu baax bo xamne dekk ak mom su ngeen ko xamone nim amé solo de nga ak nim nexa deukete ak nim nekké ku baax ko non kër gi luma ko jaayé de ngeen ko jëndete du ngeen ci tek baal manako julli nonu lay mel su ko defé kon loolu lañ sentu ajaud fatou bara inshallah su ko defé kon mbokk inshallah ñu ngi fini ci West Coast Radio Station ko xamné bëgg nañu jokko rek mën na def 7 nga def 3-0 nga def 330 7000 330 so boba inshallah dinañ dal di deggo kon leneen li ma bëggona wax rek
1: mo am ku text
0: waaw
1: mo ne nda har buñ satia bax na pour nit rendi ko ci tobaski bi
0: jerejeuf kok tam amna laaj bo am solo laaj bobu tam mo ne nda har mo xamne dañ ko satchi ndax dana dagan pour nga rendi ko su xar mo xamne dañ ko satti momu loko xar bo momu lo momu doko mune jamo yalla komi yalonko sajo mi yalonko ya sunyale itante bayri itante ita kanate nora ka alabato ala kon so fekere dañ ko sajji kany so xamene bi dañ ko sajji dañ ko report police su gore ñu daldi japp kiko jël fexé nak bonom xammi num joté xaram mi lol dal
1: way xam nga sacha tamit dafa am ay façon
0: wow
1: lego legi nit ki sacha way lego legi tamit nit ki sacha hari jambo
0: wow.
1: Dem jaayé lako
0: wow.
1: Yow nga jënd té ñun yépp xam nañ xar ñaata
0: la
1: mo jaar ci marché bi
0: wow deug
1: so fokk na ñeek bi tamit boroma mën na nek di laaje ci fana bobu
0: wow
1: parce que lego legi har bu jaaram 18000 nit ki ñew mëna la né jox ma 10000 da 7000
0: wow deug la
1: obviously dina lèr né koku momut har bobu len waye ñu jël benen ko la ci line gi allo salam aleikum
5: aleikum madame fatou bara
1: bismillah way balal ñu nga wañi radio gi tuti
5: waaw wañi diga wañi nako
0: bismillah bismillah mbokam yow kana foy oté
5: yes man bakaw la meka waaw man encore pi la tuda waye suma sister suma mbokay suma anti ñom yépp ay julit lañ toubé lañ man wa bandula
0: toube touben lañ
5: wao
0: okay
5: wao ni moy suma mam ni sa amna buma waxe ni kuma xam bo bu ngey wax suma ay mam bi sa yu bari ay touben lañ ay julit lañ
0: sante yalla
5: wao wao way man suma mam bi ma yar mom christian la wao mom mo lutin rek way mom sistam yeb ñom yeb dañ toub dañ sey lutin
0: alhamdulillah
5: wow. So man lima don laaj
0: wow
5: parce que amna yena ale yi nek fi ni ñom bo len waxe bu ñom kena de dama demone ci bena place magnifique ma wane Jesus so after my wa sino parce que bima ndika dem fofu dama ne salam aleikum koku uyuma kuma ne Jesus mune ndaw si di laaj ma mune ma ana yo Christian nga mane ko waw mune waw luta nga wax mane salam aleikum mane ko lu ci ay mune dede mune Christian waru lo wax julit ne salam aleikum mane ko ma may mini ni salam aleikum ma xamne si arab parce que man dama amon transmission ci man suma gaay yu bari lutti nañ waw ay julit nañ mane dama amne lolu it mean peace be unto you. Yes, lolu la min. Yes, munema dede twar logo daga warona wane rek good afternoon. Maneko he bailen li si beka bi. Maneko man banjul la julu te banjul lu Christian ak muslim bena la.
0: Ñepp bena la deug la banjul ñepp xam nañ la.
5: Sant Fatuga nga gis ni bena family la ci ñi nekk julit ñi nekk Christian.
0: Deug la.
5: Ci bir fofu sa da fa nekk imam fofu nonu nga gis pastor joge fofu te ay mboka lañ.
0: Deug la.
5: Maneko ay ni nga na commencé ni ci deka bi maneko ti do kena ay xalé yi sax yena boy bu ma demé ci bitik bi bu ma né salam aleikum ñene ma akum salam mané luy tontu bobu dina dédé yo warlo yo wa salam aleikum parce que yonent bi dafa waxone ay jabaram daf ko wané dégg nga lila kaf yi bi wa ñene yal nga dé so warlo ko tontu fé ko wa maneko maneko wa lolu dafa likindi maneko man musuma xamli ak suma dunda bi yeb di ma day li
0: wow.
5: Di musuma ko diga man ko soga xamli
0: jeuf waaw
5: ak di ni la soga diga li yi sanju fote yi nga de salam aleikum fi ma de ka barju keur yi ndendo yeb ay julit nañ to parce que bu melni bi buñ tok buñ reey ya har dañu isi Christmas ñu jox len cake ñu jox len mineral wala bu toge ñu jox len ganar ñun do dundé ñu fi jama
0: deug la
5: ñu sédalé ñepp ay décandor rek ci am du jama yépp ay mbokay yépp yi nga xamné ben tout ça ñu sédal ñom tamit dañu yoni yafa
0: deug la
5: ci jama bobu lañ nekka ku jëfine bu ñëw ci kër ñu na salam aleikum ma neul li mu ci mako dégga ñu né dédé yow kañ bu ñu dé wa salam aleikum parce que yow Christian so lolou la don la ci mam ndax lolou nonou ndax lan la lutax gaay yi d'après pour ça c'est le gang à l'eau non parce qu'il dit ma mousse ma cour en pire band une gambie aussi. Ok, man l'eau moi je suis malade.
1: Jerejef Uncle P.
0: 7330 wax deug yalla te xamulo di sauce su fekkene dag ci am ben ñaari xel war lo ko jenn nak hein so bugge lu leer da nga dem fi ñoo jaay xari fi ñuy jaay bey su ko defé nga waxante nga jenda waye su fekkene gis nga ne ki limma isil amna ci ñaari xel wax deug yalla nak yow tam xam nga dom adama nga nek ci rew leg leg daf de am nga nek ci rew ni ñi nek ci ay chaachay ngay leen di dimbalé doru dimbalé lu bon la dimbalé nit ñi la ci def lu bon ko xamne day saccha su ñewé jaay la ko yow nga jënd ko lool dal jaron na moytu su ko def kon fofu inshallah ñu fatte lako fofu li suñ bokk mi wax nak ci si nak assalamu alaykum lima koy wax moy nuyo la ñaan la dafa nek nak ci arabic language waye terehut ñun ñu ngoy wax ci olof ñu ngoy wax ci anglais good morning hein
1: naka nga def
0: waw li yeb lim lay wax moy ne ngoni jamma moy salam salam itam manam mom non la ko islam bi itam waxe parce que daf ko wax ci la ko arab waye nuyo assalamu alaykum bahna salamu alaykum bahna su denga su ko defé kon lolu amul ben problème kenn ku ne mën na ko wax nit kenn ku ne mo xam koku parce que ñepp dekk ñepp nek ay mbokk su ko defé kon lolu inshallah comme mom nim ko waxé la yaqku dara way na content na lolu tam si su fekké ne da nga gis yu mel nonu dang xam nga suma comme ñi melni man dañ bari xamné suñ alaw bi sori wut te ñu ne fokk ñu wax wayaw inshallah na ngay laccé rek ce dina lèr la nañ su boba waxi chaahan yoy yeb manam do ko jël kon inshallah mbokk yi fima bëgga jël légui ni itam ajaratu moy buñ démé bi ci jullé kay bi fi nga xamné fofu lañuy jullé ji aid bobu itam leg mu am ay jafé leg mu am itam ay ñaka xam fofu lima fa bëgga wax moy ki nga xamne mom moy julli ji ayit na téla def lepp lu muy def solo dem su démé nak manam sentu ci mom waxon na lolu légui pour mu def nafila mu na dem lal basangam dal di tok su fekké ni ci jakkala wala ci juma la fokk mu nuy jakka wala juma way mu baye xel nitam ne imam bi nga xamne moy jité su ñëwé be julli be paré dañ ko wara déglu xam nga julli juma imam day khutba door di julli way julli aid imam day julli be paré door di khutba problème biñ ci am moy su imam taxawé ne mu ngay khutba su jéxalé julli gi rek danaka 50% of the worshipers dañu jël sen basang yi bay fa imam dem tem imam ñom lay waxat kon liñ leen di ñaax moy julle kay ba suñ fa démé suñ dégglo imam su julle ba paré nañ ko tok may ko momitam mo wax lim bëgga wax ala fi tam même fola asa fono asi mol nafa bayri al mamo fanan na lota abe diamo la jama ak kool menu fo ningal la moyela wamu nafa baleti ndola dino la karola bari na ke dañinti ko ni almamo pareta dong nako assalamu alaykum ndol be sina basor ko nga almamo tuje wo fa na inshallah mo dal wo ma ñiña kon ñun tam inshallah ñu bahi lolu inshallah what I'm saying here is that at the playground in so many cases. You know that the Eid prayer, the imam will pray and then deliver the sermon called khutbah. But in the other prayer, like that of the Jum'ah prayer, the imam will pray, will deliver the sermon first and then perform the prayer. The problem we face in the Eid prayer in respect to that issue is that some of us, when the imam says salamu alaykum and all of us follow suit, the imam gets up to the pulpit, to the minbar, to deliver the sermon. This sermon is prepared by the imam. And I want to believe that the imam is ready to tell people something that if they listen, it will benefit them. But it is very sad that so many of us will just get up, take our mask and then leave him there alone. If we leave him there alone, to whom is he going to speak then? Then it is advisable, my brothers and sisters, whenever we pray with any imam, we sit down and listen to him and benefit from the sermon, because the imam is there to do that. It is the responsibility of the imam to enlighten worshippers who are behind him. Because tomorrow he is going to be questioned. How did you manage? How did you carry out your responsibility with your own people, with your followers? MashaAllah. So this is what I wanted to add to the whole issue. And then I would like to remind myself once again and to remind everybody that actually at the playground, this is what we are expected to do. The other dimension also, I want to remind myself is the imam. In some cases, we are human beings. We may commit mistakes in our prayers. The prayers of Eid need 7 takbir. At-takbirat, Allahu Akbar, the first one, followed by 6 others. So you see, this one is what we expect from imams. And the second one also is 5, excluding the first one when you are getting up. MashaAllah. Then we have to listen to the imam and do it accordingly. In the case that imam makes mistake and did only one takbir, are we going to keep quiet and allow him to continue? No. Those who are behind the imam are expected to help imam to call his attention, telling him that subhanallah, subhanallah. You know, in Islam, any mistake made by an imam, wherever he is in this whole world, he should be corrected by saying subhanallah, so that he also will remember that I am making mistake, and then he will get back and see what to do. This is telling us that then Islam is cooperation. We help each other because we are not perfect. Once we are not perfect, we are expected to help each other to be very perfect. Lima don wax legi rek moy ne kon julitam su fekke ne dem nañ be ci julle kay bi masha Allah jurom ñaari kabar ngay def kabar yi jurom ñaar la Allahu Akbar be jurom ñaari yoon si nga dang ci boole nak moy biñu takbiratul ihram xam nga takbiratul ihram moy kabar bu ñek bi julli bu nek dafa am kabar bu ñek takbiratul ihram su fekke ni ci julli farate yele soko baye sa julli gi baxul yene itam non la mel kon takbiratul ihram dafa am solo waaw so li xame fa tak nga ekati sa loxoy bem tolok sa nopp nga def Allahu Akbar yenen julli farata la wax bi ng koy wax farata la way ekati bi ngay ekati loxoy sunna la war ngay xam lolu su fekke ni imam dafa mistake nak si julle kay tobaski wala si julle kay eid mom mu def ben takbir commencé jang ñi ci gannaawam yentam dimbalal len ko lolo tax dañ bëggoon ñi taxaw ci gannaaw imam si julli gu ne bëggoon na ñu nekk ño xamne xamnañ dara hit ci affaire julli gannaaw imam nit la te nit man nay joom su ko defé fekke ne dafa joom rek mom itam nit ñi dal di ko dimbalé kon su fekké né dafa dé ben takbira wax né Allahu akbar commencé jang yeen ñi nga xamné yeen nek gannaawam sentu nañ gën dimbalé ko won ko né ko nak di yaangé bayyi yeneen takbir yi parce que yeneen takbir yépp sunna la kon lolu war nañ koy fatelé ko woron quand même fo wolam ñinti ko inshallah meno be salola ninta dafa sali kerato fa an mamu nata an mamu nana ron tol be ngalon aka salile aka la salo commencé le ntol be si lo na yaje na ya commencé na mistake ta ka foko Allahu akbar signa killing menuba koma wolfana le ñante lola ya makoy isafay ko isafay subhanallah ne kay ko subhanallah ate balon na kon tele mistake nga kabar kili neke wayatara nyanta ka kabar woro wulake warante inshallah ka kabar woro ke woro inshallah ndol be si ñoo makoy nko wala ya tin nan kallafile salo jamango jamang salidula wo salidula ni almamo lota nyato lonnal yetara koma nkana nyo saba je menu ya lonko wol ya lonne ni wol lota koma ku kenne ba isaje na mistake de ton wol sa ma koyno bari na keden te nyo wolon tolle nyo saban kata lo nyato adun ni alma mo mistake de nae mo saba koma inte titano ka kala saroti mandi wofana anyanta ka jubele woto inshallah je fanan insinyo ma koy je ajaratu kon mirmango julli bango ñu ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala ñepp rek ñu fekke ko ma ñu ngi ñaan yalla itam suñ ko fekke nañ ci dimbalante xam nga dimbalante lu bax la yalla daf ñu ko wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan de leen dimbalante julli day dimbalante ay mbokki julli tam leg leg ajaratu nga gis waajo xamne bimu deme be abuko wala bok fenen fu muna jende ci har nga gis limo jende har muno ne ci jende ñaar wala ñatti har dimbalante ak ñi nga xamne ñom la dekkal ak am solo waaw demba rek ma ngi don jaar ci ben place ñuy ma wax ne har male nga xolu 150,000 manam temeri juné ak juro fukki juné la
6: ci
0: ben har mom kay woné ñene mo taxaw na la fo ko mo spécial lañ ko défaral waaw ma xamné wax deug yana bala nit di jënd lolu bobu deug ak lum bon mën na sé am ñaati har wala sax lu passé lolu su ko défé nak xeyna mu ngi dekk ak ay nit ño xamné amuñ ko wala mu ngi bok ak ay nit ño xamné manuñ ko mu dimbalé len am solo la gambie nak fofu tam su ñëwé dinañ leen tag nañ leen tag dé parce que lég lég ajaratu nga dem ci daral bi wala nga dégg comme man dinaay dégg tout surnema dafa am nit ñoo xamné bi ñëwé dañ jënda dénga a xar yu bari wala bay yu bari tié ko suñu gisé kuñ oud rek suñu gisé kuy oud kuñ yaakaane daal loxom jotul gannaam ñu éwi benn tok lootam dafa war lolu am solo la kon lolu war nañ ko gëna promote
6: fagna ci joxe bi tamit dafa wara andak li nga xamne moy secret waye ngay may nit ki caméra gi taxaw ndax ngeen ko natal aduna bi yeb xamne family ndax njaboté diw ren ñi ñoleen may be mu tax ñu rendi
0: waaw mu nga lootam mu ci nak xam nga may tam nak li gëna neex ci may
6: lu ndey jor bi joxe chaane ñu war ko yek
0: ndey jor bi fi joxe chamoñ bi inshallah bañ ko yek sax
6: mo ngi melni fukki simili mo ñu déssé pour ñu daldi tagato parce que ben waxtu ya ñoo tagato togaay bi ak yow waye ci digënté gi rek 7330 faleng nekk adjal senda call ci moy juroom ñaar dara ñeta ñeta dara moy 00 kon balla ko mendi rolu takam waleto now we have 9 minutes pour ka sarodi jamala ning ustaz jambe siyo min soka kambi na lafta feng sene yandila wota lafta men kalamutala alla banna salola fannato the number to call is worawula hanifeng saba hanifeng that 7330 balla commandé rolo takang woleto then we have a caller hello
7: Salamu alaykum wa rahmatullah.
0: Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Yow kan la fay oté?
7: Ya Cheikh Kabir. Janka, janka.
0: Jaha.
7: Alay janka.
0: Ah jaha jaha, you are welcome. Bismillah, ñu ngi la wax bismillah.
7: Ma ngi tok programme bi.
0: Jere jeuf.
7: Amna solo lol, amna solo lol.
0: Jere jeuf way.
7: Da xara da kepp ko xamne ci do dal. Dina xam ni mo doxale ci mbiri julli gi.
0: Aha.
7: Yan nañ ko la deglu way.
0: Amin ya rabbi.
7: Buñ ko dege yan nañ ko jeffo.
0: Amin amin amin amin.
7: Barke alquran karim.
0: Amin ya rabbal alamin.
7: Kontanen tro way.
0: Ah jere jeuf imam.
7: Fadi tetna lol dalna. Ñaar lakki yeb lakki ñu wax yeb tetna.
0: Alhamdulillah.
7: Ñepp jeriñu.
0: Baxna jere jeuf.
7: Bu nek rek ci bopam.
0: Mhm.
7: Jere jeuf way.
0: Baxna jere jeuf. Ñu ngi.
6: Okay, Jere Jeff, 7330 fa lañ nek di jël sen call ci fuñ tolé né juroom ñaari minutes mo ñu déssé pour ñu tagato ak askan gi way oustaz ñu jël kenen ci line gi.
8: Hello, assalamu alaykum.
0: Wa alaykum assalam wa
8: rahmatullah.
0: Alhamdulillah.
8: Sen programme ni am baway.
0: Jere Jeff, Jere Jeff, yaw ko an la fay wote?
8: Ibrahima Lo.
0: Ibrahima Lo, ñu ngi lay wax bismillah Lo. Jere Jeff, contane.
8: Ok, lol neena taw comme li nga wax ci comme li nga xamne dañu def ndimbal yoyu ci walu arsan bi comme di jëndal nit xar.
0: Waaw
8: waaw, amna ñoo xamne ñu ci djublu suma defé hajna ñeneen ni dinañ def comme man ñu am ci djublu way bobu nono way mu am benen bo xamne tay bobu dang ko def nga xamne sa digënde ak yalla do nga lay doon. Waye sifte bi tamit lu walu am solo la moy diko genné ci télé bi xam nga ñepp gis ko xamné waaw ci ndimbal li la amé arsan ren wa lool tamit xawna doy war waye def na djiblu wa bi yeb dal amna competition la ñumu neen waaw comme ñene bu abdoussal di def ci sel gis ko def ko wala ñeneen def ko comme nonu am nga ñu ba dañ ko def pour ke ci customer tamit. Waaw waye ñu ngi leena jaay defal bu baax di ñaan yalla ya neen fekke tamaski bari.
0: Amin amin.
8: Ak alquran.
6: Amin.
8: Baana jere jef.
0: Baana jere jef lo, jere jef lo condamné ci auto bi. Hmm. Bala lo itam imam Alhaji Janha nek ci señti Alhaji mom itam ma sha Allah. Konam bi amna solo lol wax deug yalla condamné ci lol.
6: Ñu jël kenen tamit allo.
0: Bismillah bismillah.
9: Assalamu alaykum wa rahmatullah.
0: Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Yow kan la fay oté?
9: Kam.
0: Kan la fay oté?
9: Mohamed Fall Wulin Kam.
0: Mohamed Fall Wulin Kam. Fall be Fall Fall Fall Fall.
9: Kaw kaw.
0: Kogu suñ mag la jere jeuf Fall.
9: Barikala kaw.
0: Mo tiamu lay nuyu bu baakha ba.
9: Ay way sante yalla alhamdullilah ñu koy fay nuyu diko nuyu.
0: Jere jeuf Fall.
9: Ziyara.
0: Yalla nangu ziyara.
9: Ah, ik leen gëm di leen kontan lool wax dëgg yàlla ci programme yi la ngeen di def.
0: Jere jeuf Fall.
9: Ay sant yàlla wax dëgg yàlla weer bi teroo ba léegi. Ñu leen di gërëm di leen sant kontan lool yéen a ngi leeral bu baax a baax a baax.
0: Jere jeuf Fall.
9: Ah surtout tey jii sa leeral gii.
0: Mm-hmm.
9: Ah ku dégg Mandinka am ci ak leeral ku dégg olof ku dégg engrais.
0: Yëpp la ñu jéem rek.
9: Ñaanal yàlla rek yàlla.
0: Amin
9: ya rabbi. Rafet yàlla falaal.
0: Amin ya rabbi.
9: Seen ak am kan yokk leen maqaamu martaba li jaaba.
0: Amin faal. Amin faal.
9: Rabbi salli ala sayyidina
0: Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam.
9: Jërëjëf jërëjëf kontaan nañ lool
0: waay. Aji Fadou kooku suñ mag bu am solo la moom mu ngi toog foofu nañ ci Wulin Kamma. Kontaan nañ lool pour am koolam ñu ngi ko nuyu bu baax a baax nag ñu ngi jaar si moom itam di nuyu Seydi. Jumaaja insha allah Seydi ko am solo la sa Jumaaja ak ñëpp ñoo xam ne ñu ngi fay julle ñu ngi koy nuyuwaat bu baax a baax a baax insha allah.
6: 7330 fa lañ nekk di jël send call si balaa ñuy tàggatoo ñeneenti minutes mooy ñu desee pour ñu daal di tàggatoo ak askan gi. Waaye oustaz si diggante gi if we don't have any caller then you can continue.
0: Waaw fi mu ne nii de li ma bugg a wax rek mooy limay wax ni tam mang koy doore ci suma bop diko jëmale ci ñeneen moy ne nañ am li ñu wax sincerity te moy al ikhlas ikhlas moy selal julit yalla dal dafa bëggoon lepp lo xamne yang koy da nga selal ci suñ mbokk mi laaj legi laaj na laaj bo am solo.

0: pour ñi nga xamne ñiko joxe xamne wax deug yalla li ma jox egalin nako ci ñi nga xamne ñoko wara am su boba bobu tam mana war nañ ko nangu waaw bobu tam bobu tam mana war nañu nangu ne ki so gisee mu defé ko ni dafa bëgg ñiko jox gis ci seen bot
1: xamne kat niñ ko
0: bëggé nonu la ko
1: xaral palasambe
0: very good lo tam lo am solo la leg leg sa manam nit ki def lolu te fek nekun gis tan nekuna woné dedet waye daf ko def rek ci ko sialal parce que leg leg ñi nga xamne ñoy def lolu ñi dimbalé doom adamay ko xamne yaakaru doon ben xar yaakaru doon tous ci ko so nga ñew be ekati nako yew tam am bi lolu tam dimbal la dé yang ko bété xewal yalla tam inshallah mun la bété xewal kon bobu tam inshallah ñun ñepp ñu fatale ko ko waye du téré nak ki nga xamné mo koy def itam mu sellal man ko def ma ngi sellal nekuma di wonew waye dama xamné li mo koy yok elek té su yoko elek ñi amudon ren mën na am ñu am dewe
1: té fogg na oustaz anam yu melni yoyu pour nga incorrect sa morom parce que lego legi ñeena yi yalla denkal len alel waye nak minuñ pour joxe
0: waaw
1: so waye di nga gis ne waaw
0: amna ñu ne ñom alay jang xam ñu imam jang xam ko legi
1: minuñ pour joxe waye da ngay gis ne oustaz sa decandor la té koko amut waye lu ndaw lum jota am mu ko sédo ak moromani yo tamit di ngi ko royé dal di jël benen mat waye
0: nek
1: ya bay ñew fakna bobu tamit lu bala su dé di ko def
0: ene nga def ko nit ñi gis ko nga gis ko xamne mu ngi tok ci te alal dañ ci dé nafila julit bu baax day nafila ci alalam do jël sa alal tie ko rek yow ken yalla jox la nga am be doyal sa soxla yi fayu sa jabar yek sa doomi seen soxla yi fayu ñi la jégué seen so bété yaangi déssé alal war nga xamne kon li yalla joxul mako man ken
1: té bul
0: dimbalé ñi nga xamné
1: nga né info ñu wax ma seen problème da ñu ñaan ma
0: waaw nga dimbalé ñi nga dëkkër ñi nga dëkkër bu leen xép lég lég nga gis ko am alal xém ñim dëkkër ñi duñ dé liggéey ñi na nga ah kañ yalla mo neen joxul gis nga ajaratu lepp lo xamné nit ki def nako be mun ci a 1 million dollars sa morom def na luko passé té mun té dën ci 10000 kon yalla moy joxé kon nak dimbalanté lu am solo la ajaratu
1: ño tagato waxta ba jehna ñu fekke dewen inshallah
0: ba jeer yo ko yenn nañ ko fekke yenn nako yalla nangu ñu fekke julli bare yalla may ñu xar nak bo ñu koy ñande yalla may ñu xar yu baxa baxa ba julli baangi ni inshallah asa wa sallallahu ala rabbil karim walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
1: wa alaykum salam wa rahmatullah kon nak mbokay li lañu be waxte may tay fi lañu tagato ndaysan di santa di gërem képp ko xamné da nga jël sa waxtu dal diñu top depuis 11 o'clock be ci jamono gi di jaajeufal oustaz tamé de ko ñaanal wër ak wërlé féké ak katan yalla yagal ko ci kanami njaboti parce que oustaz suñ oustaz la depuis ko to school be tay nak ñu mëna asia studio ak mom ngir ku nekk li la mo ñaan suñu borom nga dal di jangal say talibé next minute nga gis len ci place kon nak nañu yalla may ñu féké dewen tobaski elek tamit ñu man ko tal ko té lañu sen ci mbir gi yalla nangul ñu lepp lo xamne dina nekk tiyaba kon baadi nga lu mbalu tentu la nga lu jey nga oustaz tentu ba ke nga jey bayri nga la wato banta janne then the sister soul will be coming right after the jingle inshallah till then have a wonderful afternoon and I'll be right back in some minutes.